seryoso, huwag kayong magdroga, at huwag kayong maging bastos. Na-joke lang. Pwede naman kayong maging ganun eh. Bahala kayo sa buhay niyo.